I le ranga whaaloalo e tumu le whiwhi e o whalofa ma whaatalo whatu Samoa I a te oe. I le nei fo I awa uli o le aso fua aso valu o le masina lono nole nei tausanga. Ma lo soi fua ma lange maata lo flava mau kien whale le fua usi utulanga tu le tau o le whiako le suafa. I a le malu pene whenuti mo oe le nei fo e aso fua. E mana tu le tato poklamo lo manui o tau le alofa ma le angalei o le tato a silisili ese o amfaifu o ntaitai mai le tau soi fua. Ma se maola tau tua mo oe le nei fo e aso fua. Ya, se mai ala fafo anga le fo amatalia tau tua su foko Samoa mo oe Brisbane ele nei fo e awoli. Ola au tatu amatamea tu tatu tolo le tau. Ya, se o te leo nai musika, se o te mtatu telefon ma Samoa. Ya, makau kia fo e ale tulanga mawalunga sa ya ili tatu sisi nga fua a Brisbane nei. Ya I na strap pine fake for the yaso ya my said that jo sisi nga fu fu I tono statue at no pele samo o ka wori fu my yisi a o si fu la o to ti ti lu ma o le si fu sisi nga fu ya mo ale o su li mata sanga o ta to tu to tasi le se manu la va ta fe pe ta tanu la lo par Yo e kalo faena e tato tua awata oto matia sa. Sa sulinga su ia mas tato tuto tasi. Lenga ko kiki alu fapala nye kakomea. Wa e tulava ia faftai, faftai ia fatawatfu ia oto nauto e tali umai malmanu ia. Te wa ia to tai au to tele o la to e taunu umai ai. Ia ko e uksifu ilen marulu. Kafe feia esse tacio o uma volta tu si singa fu e nei tacio allo leva leva fatto o ionisi america samo si si la tu inga ma o mai america kafe fe sole e le ngale kan ka kala mo si tacio li im salo li mo su tu sanga fa qua o le ile nu una soi fu mai nei matua o na matua Fai mai o le lato e fale Amerika e ongo ka vale la popo a kuku I ruma. Ia I wafangoka me uma e le eze se hoi. Ae makua kangi. Fai mai lala ako e fo I Amerika. Fai lafo mingi si ka vale shonga a inga sa vai. Le eze ka vale e funga pao pao. Ae fai mai o le me ma ofa makangi. Le ima se se eze akuyanga ia le eze se fiola. Fio fia la to wa masani de te le or fako an. A o la fia fi o kapesa istu o ka pai pai. O halu fenga fai vatina mo an kui kui mfingota. A halu ko inga imodu modu po siang a great grand anko e pra ka ungon me. La la fai mai le akwa hunga le alo nika mai Amerika. Fa mai o Amerika e manga o kele. So se me manga o roku amai. Ala ma kua kangi ka ma wa aile fale ngai ona matua ona matua soro fale o oro mea e fola I maa. Le alefe marita ma oku umba ngai ola I fafo. If you are not be grateful today, you better change now. So ole. Kasi ya e ai o forforanga ka male malaro fa kau isi meo lo Amerika. Ai mai le tupe se toi fo I mai toi fai la inga. Na yona great grandparents o avo. Yes. Fale parangi umare nu. Ai pau ale ola inga I la eno nofo fale e fo loima. Karo fai pia fai ero popo. Wale ere ka ua maringu ol kamba mazawa. Wale pau ngal fale e fo loima. La sina e pau ikoha. Ya ronga wa ko mar kamale la lo ko ka pinga mai ko sa ma ko fa ku se fa le se va e ko fu ya to na fi fi o ja mon po po me ya ka sole ai lo nga de so ro nga fu sko wa ngola e fa le o le me la ye o ke po po ya ka mi fa pe ha wa le le la vo ro wa ko le nga mo le le ni ale sha me nga fa ah fa ko fo
mai e foi ngah ko ko foi e ven PNB ya o ko foi ta mesina ko wau ke o mo ko pe na hotel ah le le vanga sa nga wo fa ko ru nga fa di mo ka vale le risa mesa fa kwa sukrasi mingo ke su lua

Iolona on tu fa fuma nei tatu sponsors na moale la ona ruina le tatu pol club fa ba tatu pol club fa mana tu atu Samoa fa mole ia ole masina fole nei ole a matalie tatu le stala isi take me via so nei sa lo le fiong le convina malansui le fiong fort to mam tu a fort pe le mani ia ole a fa la lo atu po afia si ia tatu radio phone ia po tatu litiofoni ia mo fa ilonga fo ia to lue malanga fu i rawatonga mo wale no fuanga mo fa masin se le ni ole pocket money ia le ngata leo ni isi vaenga o fa ilonga SS pe ona ia tatu uman fo ia le lua suta la i pito ilalo ia lua suli matala ni masifulu alo na ilunga li salata la ia kako fakatkat yo ia fam na tuatu ole vola tu amtalia tatu le stala ya ole nei tau sanga. Ole tai o nei na owai fui nei fatata nong fui ya ma nisi fui o le lichi o le APC TV anara APC Radio ya fatlau lo mai ai ka fifi ai pale mai tai fui le Pauline Hanson fitu se fulu lua tau sanga o soi fua. O le tina le nei wa lewa ngangi kau kala i le tōru si fulu tausanga. E te te e tua i la tau whātupu whala velawe o lo o mai fua tutono au si tālia. E le aini visa. E mai visa tangata surfai. O le nau o tato vai le te lo le mau whala velawe o lo tutupu so se pito au si tālia. E wo mai kakangi ma mai a la tau winga ma la tau tū. Sa masani ai, ole mafu anga nanao ese mai ai. Ia pesa ako kuri ese e lato taitai. Ono tangata ne, ea e whakupua whawelavi to tono e karesia. Makaulia foe o tangata ne, ole mau Pauline Hanson ili te leo tau sanga i aso to ataru mai tangata kuriki po tangata e lengi ma tangata Italia. E o mai lava da so e lengi whawelavi. E no mai mamai e lato e karesia. No mana kuriki ma mai le la tu afatox o mai au i kalia ma mai le la ko foi mai u fa Cristiano fa loma ai le ai mangi fa la velave na o si ti o tu langa ma tu pe mau au se tali tangata na o tangata na o le foi ne ala tu fa tu anga fa la au ina apu mori so se kafa o Australia ai lo i kalia kuriki yo o le au kuriki o foi fa la au mata Maule na ko ki fia se la ola ko fale fala a wo so se pito so se tuli manno le awala e de ola ko fa ko pu fabla ole fai ti o te batale ne Pauline Hanson le parti ole one nation e wa ka un ko e ka ofi ta ofi u matanga tane wa in fai ta miliona le si li si le la mai ne lepa miliona promise a Anthony Albanese le utatia e avi le vanoa e amainga ka kala le wo o inga luenga i la la amau wa umale au sisino workers i apula au inga luenga fawai te mi le lei a fai upai e le au skalia i amalato o au maune fainga luenga avi le anoa mai le au sisino workers i a ngafi kau ke vai i ngafi kangaka e mai fwe si oking mangu vi e mai fwe okti nei ma soli tu la vono i nei e ka ilopo fwe au skalia ngai kao fwe risi sa amua ko ruha fa mong hier fa mong stine ja ai ole va ingale ko ala tachi ya mai pati li ba ole ta mo ele nei tau sanga ele sai ding ol fa ngam ro fo ja o pa u mai la lo lei pa to si pa sene ole one nation solena ole o mu wa ku ngo fo e kasi ko su kasi pa sene ole si li tuai le tau mu ha ile lepa o le coalition si furvalu pasene o pau mauralo mai ai inai melepone o le green si furtasi pasene i matpatili na tau watiae i anor si furu pasene mantua leisi vaenga leana pau o le lipo tau sangantene i mo le tax a o le osa wapa niso koi pale mai fai mai a e maliu kokongi lau kosu pasene lau tax ala mai loa o fia ai o lava i ka o wa tatu a ingem fa no mai fua e fa no mai visa a o visa ia le ton fai nei o le la wa te te i mai Australia
o visa ia tangata surfa ia tunu fa tu fa lave power na me we vai e ali loko lo kama e fa fera ilo folding o lefa mali perka e ka fa mo bai folding ala sa missing wife I didn't know if I felt I don't know if you know like a lot of people fight me out and easy. I pull it out. I got a top. You put fear for lighting you. I will have a on the sofa to sing out to Tasha Samo Cafe. Walk over. I cool out favorite band. Oh, come on, little Polymite Express. Come on, I'll be Sasa. Vai mal fio fia e u lava na na yer sui yo le fa ile poli mai te mai hawai wa o isi a wali umana sa fa ato ar fai e kasi ala ka farango longo e lor peis kita la ale poli mai te u ile a ma ngia wa ai atu e u fa fio fia le poli mai first time ever ka wea sam sa mo kosu a lusu lo kausa kere wa ai ale fai angala ka farango longo e malu ka kupe wa kaula kori pingi Ong le manga ia wa aia tu lo ma lo si pe te te fa ili fa talo fa tu ai la sunga ia a pe sasa a mal fa ili me se tia ma sunga fa fenga ia ia fa fo ia me se yopu ia ma vilieru ma lo wa wa mai pe ska mo pe tiki so le fa aku fa fa i de free string ala wodi a se ki ia kongo e su e fu si pe se ia a pe tiki Yeah, fia fia mai tato. Ai, o le winga na vai ma le fia fia to te le o lato. Alo fa na wa le fa na ngalo ya sha wo ya. Fa na na a fa matu Jerome Gray, ma na yo na lo le na o to vai yo foi. Oka, wa kwanyo mai le kausanga. Vai fa le ka ko passport po le le. Hey, is it able to let the long island person to see a foyer? Five world powerhouse, scam or the sadio to nai, scam of who they might defang, Rino or Rino, the lame passu should go sugar and a film at the palimbia, sole. Ah, what coffee, like Kikia, go sugar my lapis. You tell the long island tattoo, Maftanga, the whole woman killed for a little piece at palimbia. E ko kongu I a e la mal me mari ornga u ma sofia fia a e saulo mal observa ni kaya u fa tonu mal u fa tu pe mal tu nu ofiso shoni mai tu tonge in le overdraft ta le chapp ma ko le fa kupe ver mal u le ngwa ko la ko kongu ko fia e pidio so le 1.6 billion so shoni ornga u ko sangal fa nga malo Yo, ma nga ya fia fia au le ala pen fa tu ta ta tu ele fa au le ta fa le nga le si le ore ora ko sa o ka ko pa ki o ka ko pul kalam wa umma la so fia fia au vai ko ngi ora fa me se o le sa mo le sa mo ap se va nga ngi ya o le na wa mana o mi ya le fa nga malo ya se so so ni fa le tu pe umma sa mo ile ta tu tu mina o le overdraft 1.6 billion O fe e ale me e a mai news nge al apseva. O mana tu a foio lenga susu ngol hei cha pipi le apseva inga vai tele. Le na su ai e sa no mali fam tu e mo se va ingo le tupe. Le ala u tu e fa fo la apseva. Anga o la vol te min tu lai mai e le cha pipi inga ma kwai fai fai a le cha pipi. O le mea sa o la le pe kau ike I a le kwa. Ola se fai unga waka kaudonga fai e walenga o masusu unga li. E le si fai vaenga. Au le fai o mai koe fai fai ya si vaenga nga. E si ilunga fast. Au le wakulai mai le fast a le fai o mai koe kikinga ilano. A ofea e sau wai pe liki mai ein. Tustu singa le cha pipi. E amasalo mo mai kako karfou samoa le fai tatalimele fitalinga ya tipi ya tunga vaya bo samoa.

Ea, e vi vila a tō tele la te ua whati ia whapea mai o kailele sa o le leo le fionga le li palmia a o tele te ia hono o la so matu whengaru e kaka airwha i le fana o leo fosi smiti i na i le tusitala hotel gave me not ta la ta go le pia foule na le vai lima o le ekuina e pese la la uli in yelo no so matua ya Leo Smith drama Alison ki po di a pene Solomon a hemi Solomon ya pese ro matamala o Levi a you na Levi a mala auli nga la uanga e awa wa au pes pala ni pes la auli pe ila ila nga longa ko ya au si mai la fa fuanga ya itatu talo talunga ya tatu ba vailea ya ile vainga sa mo kwala

0: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y esto es Radio 4. Buenos días.
1: You're tuned to Multicultural Radio. Still sharing the world with you on 98.1.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
3: Tadus kanu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod, alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
5: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
6: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o diba?
5: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
6: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Maligayang pakikinig!

0: Ay, nakapag-ikot-ikot lang ba kayo?
1: Ikot-ikot lang.
0: Patuloy tayo sa ating mga balita sa Pilipinas. What else is happening?
1: Yes, tinayak ng House of Representatives na suportada nila ang anumang espesyal na sesyon sa Senado na ipapatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos upang maresolba na rin ang umiiral na crisis sa liderato ng Senado. Ito ang inihayag ni House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saror Party List Representative Terry Redon. Sinabi ni Redon, obligado ang buong Kongreso na magpulong kapag nagpatawag ng special session ang Pangulo. Paliwanag ni Redon, mas kailangan ng Senado ang espesyal na sesyon dahil sa mga naantalang panukalang batas nitong mga nakaraang linggo bunsod ng hidwaan sa liderato. Inaasahan din ni Redon na ito ang magpapasya kung sino ang tunay na mamumuno sa mataas na kapulungan. Binigyang diin pa ng mababatas na sa pananaw ng Malacanang at ng Kamara, si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, ang kinakilala nilang kasalukuyang pinuno ng Senado.
0: O, di ba? Parang very siya, teleserya.
1: Ang daming ikat-ikat.
2: Mm. Ayan. Ito, ang ating next na balita, 1.3 trillion pesos pondo inilaan ng pamahalaan sa education sector ngayong taon para sa pagpapaunlad ng sektor ng edukasyon sa Pilipinas. Inihayag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ika-third commencement exercise ng West Visayas State University College of Law kung saan minigyang diin niya na mahalaga ang patuloy na pamumuhunan sa edukasyon upang higit na mapalakas ang sistema ng hustisya at pag-unlad ng bansa. Kasabay ng okasyon, pinangunahan ng Pangulo kasama ni First Lady Luis Araneta Marcos ang pagpapasinaya sa bagong apat na palapag ng gusali ng WVSU College of Law na may anim na silid-aralan, review room at dalawang moot court bilang bahagi ng pamuhunan sa mga susunod na abogado. Nauna nang iniulat ng Pangulo na ang pambansang budget para sa 2026 ay naglaan ng pinakamalaking pondo sa kasaysayan para sa edukasyon na umaabot sa 1.345 trillion o 4.36 ng gross domestic product. Gagamitin ang pondo sa pagkuha ng mga guro, learning recovery sa mga pangunahing asignatura, school-based feeding programs, at pagtatayo ng mga silid-aralan sa bansa. Well, that's very good news, pero sana naman hindi magkaroon ng, I think an issue sa Pilipinas yung brain drain. Mm. You know, maraming mga pupunta ng overseas para sa magandang buhay. So, wala masyadong natitira na magagaling na professional sa Pinas.
1: Yeah. Umaasa ang Kamara de Representantes na hindi maapektuhan ng umiral na sigalot sa Senado ang natakdang impeachment trial ni Vice President Duterte kasunod ng pagkilala nito sa pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ayon kay Deputy Speaker Paolo Ortega, natupad na ang Kamara ang kanilang constitutional na tungkulin kaugnay ng impeachment proceedings at nakahanda na silang ipagpatuloy sa Senado ang susunod na yugto ng proseso. Dagdag pa niya, inaasahan nilang maresolba na ng Senado ang kanilang panloob na sigalot upang makapagsimula ng paglilitis. Binanggit ni Ortega ang mataas na antas ng interest ng publiko sa usapin. Ayon sa kanya, batay sa kanilang lokal na sentiment survey, mahigit 86% ang mga respondent ang nagtatanong kung kailan magsisimula ang impeachment proceedings. Sa kabila ng hidwaan sa pagitan ng mga kampo ni Senator Gatchalian at Senator Cayetano, iginiit ni Ortega na hindi ito dapat maging dahilan upang maantala ang paglilitis. Binigyang diin ng mababatas na mahalagang mabigyan ng kasagutan ang mga katanungan ng publiko hinggil sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente, anuman ang maging resulta sa paglilitis sa Senado. Natatakdang simulan ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Duterte sa Hulyo 6 kung saan inaasahang tatalakayin at dindinggin ang mga reklamong inihain laban sa kanya.
0: Ayan, magbabalik po ang magandang gabi, Brisbane, pagkalipas po ng ilang kanta.